0: Chi sinne chau kasa chau lo mi mat te ma de tan na no na ke jang lo mi mat ta pon tak su nung wa ni kasa chau ne to to ke bon lo mi to yok nam min atam me o khaw sa kam ne mat ta bo khula no ka jor ne ngani tunga su ti si ngai hamar sinne chau ya chi
1: le la na no la me u wa ne lo ya ya ya ya
2: Uwanga lu sa sana ta muna kaktaw katak tu kinakulo layaw katak lung amma sibul lang na atakalaw sa maya nga lu sa tawag mana lu sa sana ta ngulak lunga unikalaw pilang na po nga nutakaw din lunga ila kaw ilak palyala sa ang nakana unikaw palyakaw yang nakto nga ila ikaw malangin tungaw galwa ilangin na kaw yakata nilaw sa magama tana sivalak pangulo ko ako sa kanak taka ang ayok ka po tayo sa mani kamatiyak tumakalo wala ako sa manong mata unok ko tagpa tupak sa matilog makita ayak tilog sinilaklo ta ama ubla ko tupalakangap ta sulit ako makita ayak to ubap tinne kamaplo te sinisito yag wala ako sa mga ka ang ayok ka ka kasi ani man na ulak to tayo man na itungin naman taman na utsa ka kataklo ko tapa ayaw lang ila ayaw tillo ko sa putinip pala ako sa mayugot paksima ng melo ta ukusik sa lingmi tagpa ni matitaw sa si mama katoklo ta kuo ka ni kiyani ama tagpa ni kalakulo sa pusok sa mablutik ikalo katoklo lang na kaya katila ako sa mayunga ama uyakan ni sa mablutik kingi leong nakluti ikabay yatya ako gitay ko nga kinyuliok pala ako si Mayo sa posak ka ako tila atatagila ako takalo anigila ako takalo tayo atatagila ako taka tabong may atakala ako si Mayo anigila ako taka nubitjala yaw katala ako si Mayo Matthews tabo galo ama atatagila ako taka Jean tabo ananagila ako takalo Teresa tabo ang nasabila yaw pala ako si Mayo tayo na ikabila katila ako sa mama. Ang nanay, pila kaya kakpagasagila ako sa malik ka. Sinawa, ublumelak to na ang ugalan. Ang ayugalo, inutuin na. Tako ato pala ako sa malik ko. Pingasuyo tigo, nutakakayaw yung ama. Ilano nakataka ako tila talikaw, yakatalila ako sa malik nga. Sibulak pa at siyami, udsa ko sigo sa kaya katin na. Inang may ugalo ha. Patakatakaklo nga. Patakan mo tayo nalo. Salag saktualo kataka makuwiasik tumakalo katalaw sa mga makinaw mga lokaw yung mga ito ko tayo na patakatiga kataktaka. Sunaw pa kumangaw lao sa mayo. Kumangaw sunaw pa nagligilo mo. Patakatiga pa lao sa mayo binayang. Tayo na kawya lao sa makaklo ko. Kasi ano ikaw magkan na kong nakaklo nga. Kawya ka na kat talila ako sa mga mayo nga ukwa. Inus sa tuwad yung kula ako sa mayo. Sakpas yung minuli akaklo na. Tay ko ito, pingaso na nutakangin ni utsakalo aklo nga. Utang miglo, tulima aklo ama. Sakotlo layo katakto nga. Igloling may ito, tay ko. Tay na, ang ayoklak pangulo ako sa mayo. Nuli akala ako sa mayo. Kaunang may atakalo. Ang nakjong may nuli akala ako sa mga. Teko at sila laga katakto tigo. Udzaga lila ako sa mayo nga. Ang mapuwi ko sa makatakto nga. Akpik takap ta. Tasiyo sinane. Udzaga lao pila lao sa mga mayo nga. Akpik takap ta. Mamaktong makayalo blo tiglo. Apakso lila ako sa mga mega man. Nani yung mga sunaw pa. Kamawak pinilo ta. Tayo man na wala ako sa matlaki bugo. Kisa yan. Kingon na ako. Akpik na kawalik ka nila ako sa mayo nga. Nga. Tao pam nali akpek ang imba. Tagba, kawiyik ka nakataklo nga tayo man na kau yung matyalok lang ang angiyok lang ko lolok lang ako eh. Dahil ko, inut sa tuwa diyo lang ako sa mayok ko, silak ka tiga katakluti ko, amma. At atagila ako tama, ang ayok ko nga, sanok takko. Takko, silak ka tiga katakluti ko. Dahil na, inut sa tuwa diyo ko, pani nga, pekan nakakatala ako sa mga ko ilang, niveak siya nga katitwa at siya katala ako sa mga ko. Niveak siya, niveak siya katikulom na itoklo ka, titaw katala ako sa mga matay, man na toklo ka kutak at toklo no. Kiti katigay gayok tong magayaro la ako sa mga no. Kanutuin at siya, pekatigay ngin nakpaklo no, kimaksing walak paklo no, tuping walak sa mga, tuping walak paklo no. Bisolo ko lo, yaklo naglo, kanulog ta, katik pala ako sa maligo, kuwianak tong magayaro, yak pala ako sa maligo, ama, pekan nakiplogo. Kano nga sa utiga yung luwalaong ito no, kisa ane, ataw sa iluwaklo no, kano nga sa utiga no, ikaw magaluwaklo nga tayo mato. Ukang ngitayin naklo no, ang ayok ka apti no, kisa ane, ukalialo, ang naktig ko yung na, tautong na kami, ukalawak sa mga aksualo, kapag ilawak sa mga kano kayo, kaya ukalawak sa mga ugalawak. Tay man na law ka rablo ta amma awla yikkan nila rabo nga nubukli na ito ta ukusik sa lang may ang ayugalo na yoksak sa no ananag ila ta ka ta tako na nga uglak uglala ako sa mga unga sige ato ko lukluti ko tatagalo anigalo awlak sa matilugi nawayali ako sa makuha tulugi lukya so ngula ako sa malukya na Imuk sa utimulok ya, natsa ka siya lola ako sa mga mo. Ikaw magiblago. Ama, ikaw mayong na kiblo nga. Suli, ikay ka nilila ako sa mga mga mo. Pa, ang ayok ko nga, ila, teko, uwi mataas sa mga ang ayok ko nga. Nuka rin na atata ka kamo. Ang ayok ko nga, ila, atata kila ako tama. Ang ayok ko nga nung nga sa matilugit. Nauyali sa ako sa mga pluti. Ani kila ako tama. Nayok sa kapta, o kareakto ko lang mga tabakit ako magamigo. O kareakto kong mga asila. Tusangin sa sweto ko lang ako sa mga malukya. Ang yaktaw gayo lang ako sa mga kama. Nagligigaw lang ako katala ako sa mga ma. Nuka ka inula ako kaktin ako. Ang yaktaw nga tayo ko nga o kareakto ko ma. At atagila ako ka ang yakma. O katiyang nangin na malukya ka na. Tuki sila akong nangyak ko. So na nga ang ituin na ma. Asila ay ga maigo lablo. Tagbali tabba kitong matabba kito katablo nga. Tabba kito. Ping magota ubang ato piblo ko. Kao yung mga itong alokano tamo agi akong mga. Ilkak talugin na kake. Tako ananak ko ka ay sa malagalo akto lugi. Naaklok tuwalo laga makaya nga tatsalok so nga asila. Naaklok tuwalo laga mamikyak tuwalo ka mo. Ana akong naklunga. Dahil mga lutabba, kimi maana mo tikislo ko uktok ka nila ako sa mga ito nga sila. Ano't lalo ang niko mo? Dahil man nalo ako kagablo ta. Ama, puwig ako sa makatala ako kagablo nga. Udso ko yung naloklunga. Udso ko nila ako sa mga manubukli ni awla ako sa mga giblo ta. Dahil na nikangap ta. Ukali ako tukulong ni tubsak silog tayo sa tatawo na kakiktawo ng itigot. Maliin na klugi. Uklertog pala ako sa magapta. Mamaktong magalaw katong mata na kablugi. Uklertog sa katawo ng inak pala ako nga. Ama. Ukiulog tatay ka na kaklo ta upangango kangat. Tawo po nga. Ang nakso nakaktaw. Jaytay ko nubuksi. Timanay nga ako tumanay. Nauyamik sanay nga ako. Tasok. Tay kong nga bro, tatagwa, ikalok sa ang naksasali na laga nga, tay kong nga, yaka nga ta. Tasi nga, kanit tukulong man na tao mga tupak sa ta. Taka yung makanit tukulong man. Tagwa, kidlakaw laga nga, tay kong nga, awla sa kaya ko sa makatala ko sa mayigo, ama, asyano ta, tagpa nga, pisik luta, awla sa kaya ko pala ko sa magapta. Tagwa, anigila ko takalo, angayo galo, uwagaw bro, ta, awla sa kaya ko malang magapta, upang nga ko. Aula sa anak sa jolo. At ata, gilaw ko tama, ukaw tiblo na tigot. Kaya bito may katak tayo litago, amma ko, qaisattialuta imaallarneeqartaalaarma angerluta asilaattaikkunga tasermungaugapta taana kaivittualuungma killaqsaariyavu suvallerpaami kaivittualuungma taubani ungaserulukluku tammanasinaa qaartersamme ningitsijoqarmat taikkanga iqaluallaalukluti qilamimmarikkulu qaartersataununngatuarlugu iqaluklutiklu amma iqqailerluta taimannaattume qojaulaunginnaatta taanna qimatuinnerlutigu taunga aseanunngaulerluta oqautjaugaangapta qanutuinna imannaa qojaulluta angajoqqaavu tautunngilituaraangartigun taanna pequlauttanga maliinnatsiaqasuklugu peqattalaaqsimagapta ila naalaluarnikkumoqai taimannauqattalaaqsimagapta utteqluta ilaa taunaneelerluta aploqtameerlugugalu unikkaarneartunga iksereqtuani annora vinnerniklu amma sunarluujani pititauvalaorsimmangma ta upengaanngolertullugu naujaaliaraangata aaqqiksugartaarnerluti ilaa aaqqiksugarmi pititaulnermata tupiqsimarluta taikkana aaqqiksugaujarluta anoraartummarialuulerluni sinilerluti ilangi ataatakilaortara sinikluni uplukku anaanakilaortara sinileqatauplunittau taakkua aaqqianilitsiaqaptigu aaqqiksugai parlakeruluujarpalliatuinnalerluki quvianarsittiarlutiklu aaqqiksurluti tuppivupi kallaktualuugma sunalaktaarlitamatsa tiktauraqkautikilluti nukkara inuulaorsimamat mikittorulu mariullu taa assiujialuklutigu tuppivullu unungakallarulu tiktaarluti nukkaralu teema pittaaqqanngilluni taakkua torlulaaruluujarluti qineqtualuulerluti naungummanga tuppernut ilauqattaujualuuna sukupluunat sunauppa ammio ataaneennerluni taimannailaorsivallaqqaaruluta takpa upengaanngukkanileraanga nangiarnersivallianaalituaraanga takpaunga qakkiarmi ateqartummut taikkunga auullaarpalaorsimmasugun taikkani takpa tuvaersiivluta taikkaniraujaqqaarluta natseqattarluti amma tuktoqattarlutiklu taimannauqattalaorsimmungmata la ataattakilaortara tuktukkaanga ilaanni aiklerti tauvalaorsimakapta nangmagumannartummarialuoqattarlunilu nangmaliraangaptalu taqanaaluqattarluni taimannauqattalaorsimajo qanukia mikittoquluoqquoqattalaorsim takpa tuvairaangat takpauna tikiqaartu taigna kaivitlugu ila uivarlugu tauvuuna piqsimanermungauvalliuvluta tauvanittau tikiqaartu uivaaniksimalerlutigu tamaani tupeqarpalaorsimammiligu aujallaqikku tauvaniilluta natseqasuklutiklu peqattalaorsimammata aulajijunga atauseerluta qinalugarni takulaorsimagaluaqapta tauvani qinalugarnungaummata ataatakilaortakkukka tauvunga tikiqaartigmiilluni ikpiktuarlu qabluujallu tauvani akianerla taubaniqattalaorsimagapta tautoqquutsiaqattortakka taima nunanga taubamna taubuunaangaarluti qinalugai takuksautsiarlutigluaangila taubuunaarmata qajaqiarmu taubungaulluti ataatakilaortakkukka qokersigmat kivingma taina qinalugaqasugiplugu alianaigusutsialaorsimajugu kisiani uummakkannerami aullarlari taimali qinalugarmi takukkannerungneerlutalu ilaa nukkaqa inuulauqqaartinnaguli suli aulajikkannertunga angajuga ilinniaqiaq qattalaorsimangmalli ilinniaqiaq qojaujutuuqattalaorsimangmat maqquiqquorluniinna pingasuerlunilupakki ilinniaqialaorsimaju ilinniaqiarsimatillugu sallimi ikkumaliktuarmi tikittaugapta taikkua kinakkuunerartuulorsimajukkiarikkua qalukkilikku tatuani kokai tako pikon kinan akerolikko kinakko magagalike ilangi taikko chicken nammata tako atatagila oktakalo kalukile ulauktoklo kanokke kovegi tuyang illati takuksaulaqsumang mati taisuma oqautinnermau tavuunaqartaujut tusaumayaqaalannerluni taimailingma ataatagilaartama qaujimangilluniu illuillerami takba angakkormigo atsingane qaujina suktualuulilauqsumangma kinaungmanga qaujimangittiarluniu angakkuulauqsumangma ataatagattau tainnattau angakku maarneqqormimma unnualuk taa sininngittuk saulorsumaqqortorlu pakia qaujinasukluni atsingane kinaungmanga takvale qautillagooqqorto uplaakku taakku atimmulerluti sunngittorulu lutti taimana timmu timmongmata uvagu niuvveoreialerlutigu ataatagilaortamma oqautilaorsumangma anukke qaluk qalukkiliunaqartaujaaksarni qaannukke issumagaluarpungaalavlunilukkia qaannukkiarinna taimannarla iqqaumajaqa qapsinikke ukiqalaorsumajunga 5 niklukkia 6 niklukkia uvalu 4 ni nalianikke taavani ukioqartillunga taimannailiortualu ila kappiagerlakkakkeqai aulajitsialaorsumangmajakka tainna suqaimma atermini oqaq oqartaugami taunungalu sangmugiakkautigipluni aullarlutiklu laorsumangma taikunga uttilerluti taimannaujaqilaorsumajaqa aullakkautigitsiartuujaqilaorsumajakka uvvaluuppakia aakkaugalua taimailiorluti kappiagerulujalaorsumupluku tainna ila taimannailioraangata angakkokko kappiana oluujartualuoqattaluorsumammuta ila uvamnulli kappiana oluujartualuoqattarluti taimannaulaorsumupluti asuila tainna ikkumaliktuasuli taunani tillugu upluniklune qapsini taunanikkaluarnermanga utseqillarminakulu akkerulio aksualu niviuringmaanga nakligiyammareyalukipluninga uvangalu kappiagimmareyaluklugu aksuala qanerluunnaikka innautigilaorsumannerpa aullareartorumaalerluti aullareartornaalerluti inatooqqoorluni qayareakko qaingma tamaunga takvauputeeriartorluni qai angayoqqaakka taakkuani uppiularmingmatta takanunga kisaanittau niuppioqataulungaungma kappiasukkaluarlunga niuppioqlu aullarnaalerma taguuttiguuttimalluni taanna isangmaangattau isakkakku qangattaatlaaluklunanga qayareerminu ikkitsinniangnguarsertulaorsumarmanga tiguaqtaaqijumangmaangako aksualu kappiasulaorsumajunga uqittummarikuluujaarlungalu tainna puigulaorsumajaangillugu kappiagilaorsumakakku aksualu takvanakligijaaluanga sunanik orange me neriyareoqutigilaorsumajaqa tainna qaitsilaorsumangma ila tuninasukkaluarlunanga qai angajoqqaamnu sililaorsumangma orange me sunaupa orange me qaujimangillugulu atia ila milukkataangunaqartaulaorsumajuugalu mamaqtummareoluupluni siernarlunilu taimannaittuulaorsumaju akkunerulu tiinna neqigiujaaqsumajaqa iqqaumaplugu qanukke atausikkulugmaqai taimanna neriartukpaklunga neriartuktitaupaklu tainna iqqaumalaorsumaqqaaqiplugu amma qissuluujalerama inutuuplunga tauvamna tersimanermi ungatingaanga qapluujai ilangaanga tauvamna sivingariktualuungma taununga amma avaalaqqiangi taununngangapluti nivingapluti takkijuutialuupluti ataani kingming naqqauqattaarlunilu amma seernaq seernaniklu tamakkunangerulujo piqauqattarmat tauvunga pulangaujarlunga nerimaqattalaorsimagama aulajigama amma tauvaneeraujaqqaarlunga aivallialerlunga Milugi ako lang may ubam ng milugi ako lang nakaigot ako lang yung to ang ijo lang tama na kay kaingin na tiyala kami aso ila kaum na mek mekat talaw bilak lang na makuwak lang na makalob lang nilo kaw ko po bilik tiyala ako sa mga makanok kaya pinyayala lang na kamatay man na ito tayo na ikaw magigiblago ama buhay ko lang kaklo nga aula jikkan ni laklunga ata tagilaw takkukkan na mga sumatilugikya kanna ananagalo angayugalo ubagoblo tatakpao nga pisukkapta takwe inut satwa jikko takpana kangmamem mata tamane tungane akiane nga aklo tatawong nga ugapta umiang nga kulong me amulakattaklugo ikaw ko takakatala ako sa mga matatay may tukko ayaw bluta uglaki ako takapatay ko nga uglak sa mala ako sa mga bluta kubiyan ako tumakalo yala ako sa mga bluta uglak sa mga bluta tayo maulo ako ako bluta tagpapik sa manong mo nila awlak at takapta tao na nga tikak ako yung may nga bluta pik sa manong mo tagpo nga itpiyugak kulo at aka nga tupik sa makatala ako sa mga bluta tamane tagpa ukiak sangok ka nga tamane raw yaklo tatupak sa mabluta siko ga nga ikalugak sa ulak pala ako sa mabluta kakibaw yakulong ni atata masanad sa tiga nga tigo piyo yung makalo yaklo tiglo ama kovian ak tong makalo katala ako sa mga ikalugak sa ang nalakap ta uplulog tatya nga ko siko sa aktilago ikalugak sa ulak pala ako sa mayunga nakayak to ko yaklo nga ay ko yaklo kalakalo nga ay giyak sa isumang nayakat talawak sa mga imang. Ikalugay, ami sa mga lulukluti. Ang ilakulungin ni kapisakat taklo nga. Dahil man na ulaga nga makuwian akong mga lulukat talawak sa mga. Ublulog ta palokok lo ni utsaka katawak sa mga ito nga. Tagba, tamani tupikakaklo ta apotikakulok palilaga nga. Tagba nga, saputi tungi nga nga ni ko nga mipikatala ako sa mga mata ilap mipik nakakatala ako sa mga mata tamane sikutilugo kong me unong nga wadli ako yak to ikaloy kamani nga nung kay kamani kulo ano taunong nga wadli ako yak to ni kapok pala ako sa mga ming mata tamaw nga tagpa mipikatok pagsuti aswila ikaw magamataw anigalo tagpaw nga mipiriyaktok luna tagpaw nga kamno aputimi uko takaklugot dahil ka na ikaw yak luna anigila uktakatan na ikalok akong nayangin na kak luna upang at tao kanili yung nangislo nga sanit siya nga nitamaan ni tao tuyak luna tao nga ikaluwa tao nga waldea yuwa amiso amisualo katakluti kapiagilit siya katakakis kano inausa ka asing okto yung makikpatluti takuga kita ko kapiasik lungalo ama kangusong maklunga kapiasong nakaktaw yung reaksam ni niblok pangislunga o kange nakatarok sa nga yung takwa tawto yung paklugit tagpa suyo ka laga nga kalokok to anak to ka laga nga loon kanag pilaga nga ta upalo ni ang yung naitlig laga nga ta imana nuktititakat siya kong na lilaga nga lo at atagilaw ta ka sa kayo alubalok sa mga maama kilab lo ni tayo man na nuktitakang yung mga kanukalo tayo man na pakatak lo ni amalo anak to kakangat kilablo nito akik sinasuklo ni Teman na kilabalaw ko si mga tagwa ilanik ko kaya kangat ima na sutay lito aklo to pitay liblo to sunami nunamig lo ni pirtititay ligaya kaklo to amma uyaganik lo ni awlajak tititay ligaya kaklo to ubalo ni tukto mekko nga ni kiyoktak tay lito aklo to Taiman na pikuyaw ni mo maliklugo taiman na wala ako sumagap. Taiman na kilasa ka nga atataga taiman nau titau balok sama juga kau gango uplo atau siu galokok tu. Sud lu abe yang mangalu o kau cijau ngilunga. Taiman nau kau jau naga malitu enak lu ku taiman nau balok sama. Taiman nau balok luta amma. Igluk sakalaga ngatak pane. Kaksok sebluta. Iglu leo katak luta ila. Kaksok sebluta ngatak imana. Apot titag po nga katipalyab lugo. Tublak lugo. Pisilo ang mayak lugo. Tayo man na. Pivalawak sa mayugot. Ikaw mang magama. At atagilawak tama. Ukaw takatalawak sa mga mga. Tagbago. Ila. Ukaw takatalawak sa mga matik ko. Ang ayugalo. Igluk sa mga. Tayo man na. Tublak at atsak to alugom no. Nawyali ako nigo. Titaw titaw ko mga matik ko. Lakatak lunin. Ikuyasa sa ito, yakat talawak sa magama. Ikuyasa ka maawla yingin naman at akablo nga, pekoyablo nga kanutuin na. Ikayok lo nga tagpa. Tayman na walawak sa magama. Tayman na igluleok lawak aklo ta. Sikot siya matakay, ukiungo ka ng matawa nga nawyali aklo ti. Nawyali aka nga ta. Chicken niya lang nga ta. Kaya manak palawak sa mga mataka nga. Sikin na ang mga ta, kangalo tawag nga ng mga ta. Kaya masito wala ako sa mga ta, utak kay kapta tayo matuwa nga wala ako sa mga mat. Isumawya kata ka mamanaw yung may angnay na wala tatagpa, pingaswin na kulo wala tapay katala ako sa mayugot. Ukiyo ka alo, tilo wala tayo maka, pinging nakpala o nang ilago isa makatala ako sa mayunga. Ila isa makatala ko nga, nanong no kaluglo ni, tikita nga na yaki accept. Tagpa. Chicken niya lang nakangata. Tautok ko ka lalok pala ako sa mga makimilo ni ilangan ni takwa. Takwa yuyak lagi. Taiman na piga nga ma ananagil ako taka ukaw tiga nga ko. Ukak baklo ni chicken niya lang matakay la baklo ni. Takwa taiman ili sa atak talago chikik pala siya lang baklo ni. Taiman na ito katalo ako sa mga maila. Sungong mga lukaw yung mga ilunga, tayo man na tako katala ako sa mga mga. Tayo man na mga mga tikilto ti. Tagba, anilito akap talo. Kablo na aksang nito alo, na yung manak tumagaro katala ako sa mga mga. Sunat, sigala alo, palaw ka, tamako punang na ilagsaw ti, tipa, ti, tako ato galang na niyo pagpalawak sa mayugalo. Tipa ako yung magalo, yakat talawak sa mga mga. Nay matiak to, ado katalawak sa mga mga. Titaw, titaak to, nakapta. Aliana, ilawak sa masakbo. Titagaso katak to, ado. Amma, mikso, titaak lo nila. Mikso kasi kumanak to, magalo, katalawak sa mga. Talong mo, awlat, kaibit titakalik. Tema, mikso.
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: Hello, lakot. Wala tiya ba kutong nga sugusi. Maana ko lang mo ito ang misin lo tatamani. Ikalo ni CBC o kiyo tatimik. Tusaksa ko tikitin lo tam. Ulo may lak. Ay piyo lang matilogo June 16. Uwang ako kaltiyo yung alisana ba yapik. Jamie kayo tikin logo. Ilak na alat tapit ulakot tung nga sopi kasi tayo ko na alalak paliyayuit tamani kanunika dyan ang liyak balut tapit umiyo sa kanilak tukulolong temet takibok unno ko temet tilo ko sa kanilak tuni suli tapani kakayami utolo ni sa kanilak taulo ni sili galako sini kumalakalo ato na ayong natiya katalang miyo temingin na dyan ang miyo unnit Teme kata talaga po. Namitin na tweet ulak ko na kalunanit na apiyo na kapatwi kiwala kitang mute. Nuna Vic, kalun na mute apiyo laki kata alamit. Ay nga, mana eight mga kasundingan na inutitut to sa akin ng nalamit ilus itong nga sutiya kasi. Teme ako kakatakakun na sila si magama. Takwa nayok tangan nila upang nabigin na unak tangan. Pero pagkakas si mayangan ita kibito ng anak to yung minuto lo si mama tatak wa katang utigin ila ami katapan ito naman ni lak ta na to ilang ikaw mayangan iktaman na to sa katok sa mayang alawasin nano nang iti lang sigil ilang iti kun ta na tapan ni kikito to yung iti lo tatak lo tatin apas sumun na silaw migako to sa pagin niya katikot Amala people layut tana 7:30 patana kawisa lotok inu titut amalo kalona titong na gilone I tana kawian along simangitok kawian along simangitong ilak tamani na yokto kat ila atokto kat tas mi yon alo nang ila na atokto kat tas mi yon ami tuina tamani no na bumi tamak ko ami swi katang utigi no to ko sima katang ni ko mata upeng nga bigi yang in ni ta na ta pa ni ta ka bitu mi ta ka palisi ko ta pa ni 1960s ngo ti logo no ti lo sima mata katang utigi nik Tana, hamalagi yo unit northeast shore ng mga kapta yung kikita alam may 150 kilometers may kaita yung kanyang asin na kapta yung kikita yung kami Tana, to yung kamati yung katang utigite yung kanit nutaw tilugit kisulimati ang sukat at talutit piyak sa akong nertutit Tana, pasokon na sila kakutawa na kikita yung kami utaw yung sakay na labang Kino mga pit, namimuto mga pilok kakakain na kong nakupin
1: Ilaya yung ilaya ko pala tamang nakikita
0: ila tema una ako siyo katos si mayo kawi sa ang katos si malunilo ako ni ulat to ako ay kusanig ta mga kibitu minuto ilanu to taulo si mami gabin man na mo kanuili nga pali alam mga upalo nito sa si malam mga si kanuili nga tita pali ang mga okakakain na kumin
1: tayo sumali tema So, si Ulong nga, ila ino to pala tunga toa yan, ukiyo ka tunga. Nuta lo sa mga tarap mga kilito lo mo takwa lo ang iyo kakat ang ityato ta. Tamawa, nuta lo sa mga ta.
0: Ila taman na nalunang ito ilulilia lo mat, dahil na nuta na gila sa mga isi. So, si Utilutin, ikaw mayan na kailang ako, unikakain na kung nakupi.
1: Unikakain na tunga. Tapika ni, so, kway surong di kuga makalitiyumi. Ammalo sokoi so smalo tilunga tamana ka se sepani ini luke kolotunga ataran wila kotlo smaluma asiman de tama ataran wila winna kotlo smaluma tapi kan kabitume natta ka tilugo ammalo paunga kabitunga thano kimisa katatuta ida tutura sna tuta ida tama tapi kan Atas meminat semak mata mengkritik kami, asyik memang kubiagi jauh kita semua jaga asyik katat. Ida orang yang lama kita ni boleh semua kuma atas itu. Tapi macam semua ni nuta orang tetap bunga kangen sesuatu tetap ikhangan nuta orang semua kita tak kuat itu boleh mangu jatuh tak kuat sesuatu semua kita. Ima tak kukan memang atau yang nak Kuvian angin lossa mä juttaisin mä ne aulattaulo, mutta se on siivulo takuelo angin joka ka nädligin luki kaiju mä juokki nuumangit juokalo, tai mä kisiani paleisikunne koit orosna matago nukuyalotuti tai mat tapikane angata siu mitiki tokolos mumma suno mona uwatina isu tokoi orong mitia kutapa tikisi malatin lugo okoi ori jaina tuta aula tauna atago kikita roma tapa panda si mangitia tugo ita kuyan ros mangito suko siu luatuni suko siu watali tai magaro kubayanan ng mga kawaii loo sa mga itakalawabot, pagkataw loo sa mga mataw, ilaatari kukali, tapikan ilaw sa mayot, kumusakata loo sa mga tatay.

0: birthday, but 2026. Ilinne ganiha to grade 12 me mani ulujuk ilinne aveni Darren ikkak kina ilinne ganikpa.
1: Ang napud Darren ikkak junior nanok ilinne ganikatoyo.
0: Tay ma kanokuvenak tigiba ikpinak tigiba.
1: Kingo higay kingo bagaya kima magane peni kaya lautu galoa at na nang mut kau yung itap tine tikitaw ka lalaw kimagap ta na nak ta lalaw ka laksunew nga ta ka kalaw sunew ikping na loa biktutam na ikping na loa mo ikpigi yung yak himang ito nga lunit imakaking uwagot ikpigi nilihaga kataman na
0: huli butit tuhaw malaw yagap ta haki gato kimalaw man namim na ilin na alaw kimagalwak pa ama na may hakiga to kimalaw galwak pa.
1: Thompson may hakiga to kimatit yugo. Hakit juhere huga ay

0: kawaya ho katigi yaw ya tu gu na ni luk ta myak ong nik tau ta gap ta kawim ma ta nau ku law manga ta nau ko khim ma nga ta ko ya le ro khim yu gu mat na
1: sikati ku sugak kina ilin ne kan qawa
2: a paniga ilin ne ga nik to kukik ku sugak
1: wa kan langa atik qok tu bo
2: atap sut cha myak tok as pati luk tangan nun
1: anana lok ni atak madu blume kubai anak tok
2: kubai anak lak tok isuman nakat tak tu ilagi lok tabu teman na ilin ne ranik tok kak tilugu isumang nak kawiyu tak wane kun nakalo mata kisani pianik tu kulung makubai anak tu pare akat jarun ne pabu kau tamak maka sanaga kalerun ikis tu pare kalau pindah kat tanah tu
1: ilin dia kan dia nak pat luau lah nak pat kanu pinju malak pe
2: ilak kama ikis ubang amal katau ga kaguma kok tu nga ilin dia kan dia no ga kan nang nak pat
1: mat nasik kati
2: koyan nama
1: nazi your last name ayo kata juga ko kakung nikihen
3: Dara Sharapour
1: tam na Bernadette Saumi Ivanoa ju ngota rek magu panekota ilin neganik to kakau gavit kina ilin neganik pa
3: ledo makelango gatsa kalutcha
1: kano ikping nakau ba
3: Ikpingnala, amay. I felt every emotion, so happy for her.
1: I think ajilio tau gea ranget ami hutse me ajilio kita mata kowe hutse me ak mata kowe hukata ubuti ublume.
3: Yeah, I'm very, very, very proud of her.
1: Ananak kutit ikaw makaw gibagka.
3: Yeah. She, that girl, there's nothing she can't do. She knows everything, everything, everything, everything. She excels everything.
1: Anana ublutilo, atata ublutilo, nutakak, nut. Ayawin naktakpati, ilin niya kublugin, nutakati.
3: Very, very much. Every single day.
1: To pare yare kan regile kuti.
3: One down, three to go.
1: Okay. Kowe ho katigi baptigi.
3: Thank you.
1: Lucy ne ako graduation to grade 12 to tenik to tabani kinali lipili ilin ne ganik pa.
4: Yang utara kaden. Au pa yang ne.
1: Kano ihuma be.
4: Wi maya.
1: Ilin na nang muta wajaw tuwi bakput.
4: Ilay. Ilin na gani kima suti pito na kama.
1: Ilin na gani kima ba?
4: Now great. Apikya.
1: Tay ma kakutigi ka na nakawko. Siya ay tun.
4: Yep. Ako na lang.
1: Ikayok tuwi kataw gabit. Ang utatit. Ayong nga kalumaya siya matataw. Kuwe ho katigi ba? Tige.
4: Ima kuwe na mga tukuni. Ang utakapya nito. Kaden kandung menako. Teko ilang ilang ilang ka awan ni. Kaden panik tu aw bayang ni. Mana?
1: Inuk tu kinau ba.
4: Nako.
1: Ma, ilitang nakun ni. Okay, mana?
4: Ibilu, sama. Ubra kaca bay.
5: Teko hati saya kain nanti saya ni juga kerja itu. Upi gusut di tekan ni mana? Uluyuk ilin na pinganit piyagir ti lugitabi ni kangak sinamita sa mga CBC kunit kanaya katita sa mga akos sa person na lang ngagit upin na tapapu ito piyagir ti kulit ilin na kay matatema ilin na ni piyagir ti nako nguyak pala ti ulumi hiyan lalang nga nila sa kinsutuin ni atuin na unak sa wakatala ti lugi ilin na kutawag nakatatun Ilak mana nak kau bisa tinu nama si gujau maju gujai milo kau bisa lalu tapan yang kata kata ulah kau nak kau make take kau na lah kata tweet take kau lalu terus so kau maju di lengan aku mai galak keluar tidur gitu kisah terus so kau maju take

0: Ulluku tunga surong ni gitini pivot sa saurak tildugot CBC ukiok taktum na raw tinga gutamanga e karung ni o kaktiw yunga Toby Utak Jamie Iturchek dan aru aurati gilutigo Udumi ay pangurutok June 16, Manit 16, 2026. Daba unuk satu saksaw nektun. Takot ilagik tut inugek tut kibik tung mit. Aulak titaw roksi mang mata RCMP kuni parisik kuni 1916 in nguyuk. Tako hamarakung itaw vanga kikiktarung mingak to 50 kilometers mi kikiktarung mingak to nit. Aulak titaw katarong mata unuk sa uyunarang naktavo kanilingang mangat. Tema takiyo atano akpakaw isa akluktok. Inuk titulo kandona titulo silut pivalera rinaklinin. Sira dari katang na ako nga rong. Tunga sa inyo rong may gitinipi po to sa kasawarok tindigot si BC ukiok takto na raw tingagun. Hello and good morning. Not morning, good afternoon. You're listening to Nipivot on CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host, Toby Utak, with Jamie Iturchak as our technical operator. Today is Tuesday, June 16, 2026. It is day two of Nanilavut 2026 in Winnipeg. Nunavut Tungavik and the Kivalluk Innu Association have brought families to Winnipeg to visit the graves of loved ones who passed away during the tuberculosis treatment in the 1940s and the 1960s. We'll hear more about it this afternoon. We'll bring you the regional news at the bottom of the hour in both Inuktitut and English. And I will bring you the weather forecast. We are here until 1 p.m. and welcome to Nipivut. Nipivut to saksawarok tildugut sila daginerang migata. Tamanga ikarong ni Novoyarok palero ni sila rutuin na kakakto ni 30 kilometers mi anugaldo ni 50 motikyutirok pagdo ni unang ninga 6 o kunang ninga 6. Kimmerong mi sila rugun nerdo ni Novoyarok palero ni 30 kilometers mi anugaldo ni 50 motikyutirok pagdo ni o kunang ninga 11. Kingait sila rugdo ni 30 kilometers mi anugaldo ni 50 motikyutirok pagdo ni o kunang ninga 5. Pag naktong may sakin na doon ni okunang ninga 12. Kikatakjuang may sakin na doon ni okunang ninga 4. Kanyaktugaping may sakin na doon ni taksilaw pag doon ni okunang ninga 5. Mitimataring may sakin na doon ni unang ninga 7. Okunang ninga 7. Ikperdung may sakin na pag doon ni nabuyabag doon ni okunang ninga 6. Hay ang nakatid. Igdering may sakin na doon ni 20 kilometers may anukal doon ni okunang ninga 5. Hi purple one, hi kaya. Sana kayang may sakin na doon ni 20 kilometers may anukal doon ni okunang ninga 5. Sana kayang may nabuyo doon ni taksikon na pag doon ni okunang ninga 5. Kutik tumitaw ba ni ikaroon. How sweet tong meet no voyar ni mini tuin naga kakter ni na takong na tuin naga kakil ni tau oko nang ninga one king udak pa me how sweet tong meet sa kenak pag dini no voya bag dini mini tuin naga kakter ni na takong na tuin naga kakter ni zero minak dok tagbatako kikatarong meet sila rin ng meet. Good afternoon. Here's the weather forecast for the Baffin region. In Iqaluit, becoming cloudy near noon with 60% chance of showers this afternoon. Winds southeast 30 kilometers an hour, gusting to 50, high plus 6. Kimmero showers ending this afternoon, then mainly cloudy. Wind southeast 30 kilometers an hour, gusting to 50, high plus 11. Kingite showers, wind east 30 kilometers an hour, gusting to 50, high plus 5. Pagnaktong, mainly sunny, high plus 12. Kikirtakjog, mainly sunny, high plus 4. In Clyde River, it's mainly sunny, fogs at time near noon, high plus 5. Pond Inlet, mainly sunny with high plus 7. Arctic Bay, a mix of sun and cloud and high plus 6. In Iglulik, mainly sunny, wind northeast 20 kilometers an hour, high plus 5. Sanariac, mainly sunny, wind northeast 20 kilometers an hour, high plus 5. In Sanikiloak, cloudy with fog patches dissipating this morning, high plus 5. Up in the high Arctic, in Resolute Bay, mainly cloudy, 30% chance of drizzle. Risk of freezing drizzle near noon, high plus 1. And finally, in Grease Fjord, a mix of sun and cloud. Risk of freezing drizzle near noon, high 0. That's your forecast for today at the Baffin region. Tema aksorong naktok sir to kaktuaro si mang manunavum mit ilagik tut kiviktu mit audlaga kalilaw si mang mata kiviktu mamena kiviktu mit audlaga kalilaw si mang mata parisik ko RCMP ko 1916 in Neroyo anititiluti hamarak ko tawani kikaktarong mit 50 kilometers mi ungasik tigi yung mi kikaktak joang mit pigyaro si mang mata ilaja ko pali ikaw matiaktok takwa ilagik tut tawang nga awlak ti taw lutik kisurimangit pikutilimangit suraktak taw lutik nagsagaksaw yun na lutik tema ilaja ukakatigiyaw yun naksiyat laong mat si bisik ti lisi anaverping mi kikaktak joang mi tilugo me mi nararaw mi labo.
1: Kino mga pit na mimito mga pilo kakakain na kong nakupi.
2: Ilaya yung ilaya ko pala. Tamara kayo ito. Oh, yeah.
1: Ila tema. Una uko si ukatos si mayukaw isa ang ukatos si malunilo. Ako ni ulat to ako ugusan ni. Ta mga kibitu minut ilanuto at taulo si mamigabin. Man na mo kanwiling ang pali alam mga upalunin. Ito sa si malang mga si kanwiling at ito pali ang mga o kakakain na kumin.
2: Tapos naman ito yung mga sukusilong na ila inusok pala at matuwaya ni ukiokat nga nutaw lang sa mga tatap mga kilito o takwa ang iyo kakat ang ityato ta at mga nga nutaw lang sa mga tatap.
1: Ila taman na nalunang ito ilulilia lumat dahil na nutaw na kilo sa mga isi sukusilutin. Ikaw mayan na kailang ako unikakain na kong nakupin.
2: Mika ko na ito nga. Tapi ka na, sa kway surong ni Kuga, makabitiyo mi, ang malo. Sa kway surong si malo, tindo nga, tama na ka sa saipan ni inilugyo ka na ito nga, at atin wala ko talaw sa mayugama. At si Wanda tama, at atin wala ko na katalaw sa mayugama, tapi ka na kabitiyo mi. Natika sa tindo ko, ang malo pa ko nga, kabitiyo nga tano, kami sa katatu sa ila tutulak sinato ta ila rama tapika ni atasa meriniat sima vataha mga kabitiyomi asipan nung mo kubayagi yao kita kusumbaya ka asipan katat ila wangin nalong kisiyani wala kusumbaguma atasa nyo tayo matay sima ni nutaw katitap mga kangata siupo tapika nga nutaw kusumbagata takwa idulubo idulubo mango yato takuna sulo kusumbagaki. Imata ko ka naman ato ay yung nagtugit. Kuya nang ilaw sa mayuray sa mani, ang lahat ako lo, taso ko siguro at tako alo, ang iyo kaka, nadligid lugit, kaya yung mayugakit, nungumang ito ko lo, tayo makisiya ni, palaisik ko ni, koy oro sa mamata ko, nukuya ko lo tuti, tayo matapi ka ni, ang ato siyong mitikito ko lo sa mamma, suno mo na uwatin na isa to, koy oro ang iti ako, ba, tiki si malatid lugo. Ukoy oli siya na tuta awla taw na agatta ko kikita roma. Ata papanda si mangiti ato ko. Ila kuya na roo si mangito ay suko si ulo ato ni. Suko si ulo at tali. Tay makakalo. Kumaya nang ino na kawai loo si mangita ka loo. Pakataw loo si mga mataw. Ila atara kukali. Tapika ni loo si mayo. Kimusakata loo si magatatay si mani 1963 ngutin lugo. Nuraw ni kukata. At ada kukali tako ang uting ilo, ila ang uting ilo. Ang nangilinuto ay at ilugit, tapikani kayo na lang sumata, kimusik ko tamang nga lang at tali. Ito ay makakagutin ilo ko kayo. Ika aku pelajar sedo. Tapa orang ni tak semua kata sekitar orang kata anu asyik bagai nak hidup tu tak anak-anak tu ukap tu ni kamera kayu itu ni si kain orang mereka kata sekitar orang tu ikut. Sakit tu mal sekitar itu tak hangit jatuh jatuh. Asyik lah tapi orang tu ikut itu tak hangit jatuh. Tapi macam ni itu tak kalau tapi macam tiang orang tu menyuruh ni. Ila piulah semua yang itu aru. Tapi gua kamera mana kalau aku ikut awal tu je. Sari kita cari ni yang mana. Ima saya allah itu kalau tu je. Nanti ya saya allah tu je. Ikut awal tu je. Sari kita cari ni yang mana. Ila piulah semua yang itu. Ketika aku nak mana, tapau orang mereka. Taman nak kanyu na upal dia langgan ay. Sakaya upal dia itu semua mana tak gua. Saya yang dikuali hilang orang yang keluar tu je. Tapi cuma ni sakit pada orang kata Allah pinguah menikah Elisa kata itu semua jaga temannya sokat cuma itu sali umur kau sokat tu ni. Hilang sokat cuma itu yang keluar tu je. Kebanyakan orang semua itu takut angin kau nanti kita tu je. Kisah lima abu ayah Allah tu hilang kata. Tapi cuma ni. Angkut ibu omane itu luge, uki uku kaya pengasaku luge. Aisyah suri langsung mama tapi pitingi. Aisyah suri langsung mama tak musikut. Ibu sokat semangit yang ada tapi kene. Tapi kungu tiki kami pita kangit yang macam kemal. Kisubulu anu kabulu makua kisubunya atut. Pita kangit yang tu gu kama menata kangit tuhuni gu adalah. Tepat aku anggota esra koyu kalau pip esra lontu kalau peminik kisumi pingit ya tu ti upin naga ni nanti singit tu saya ni kualum mata nanti nak segera semal lagi tu take ku esra tu kalau kisumi nampi pingit ya tu Allah ada mata emak kau tinggal sok koyu je lagi aku nuta amini aku tidur ku. Jadi saya juga kasih om ni cuma, ada tu yang nanggu. Ada salah seorang semua juga loh, kisah minum minyak belok semua ngejat. Jadi mending kalau semua ya.
1: Jadi mak, upalung aja tu semua upalung ngejat tu si email lah tu tikilah tu si email nutolah lah tu si email itu semua upalung ngejat tu si.
2: Jadi mak aku jual semua ngejat tu, ipas yang kaya aku jual menyuruh tak. Tak baru tak mungkin Allah tahu di kita tahu loss maju.
1: Oka kata kata kalau tu tid asongan loss maju, dalo nang itu. Da ila kalau kita tu tid tabah ni tid lagu hati aku kalau la kalau tid lagu. Taman silu nak kata loss tu saya ilang aku.
2: Ilang. Temet tu loss maju. Teko angin kamu teko ilik begini malai katigo kanu tuin dah. Tak kau ini nak tiwala semua mata. Asal aku banyak pelawa semua kalau anggal di sini semua ni. Tapi kan aku bicara macam tu. Kalau itu tu kau yang bicara tu ni, ambalu umai tu kat jalan semua mata pindah. Kalau mungkin tu kan itu kau kan nasaul tu. Ada apa aku bicara macam tu. Ambalu tu tu leh aku tadi dulu. Ada apa itu tu kat jalan semua mata. Saya metu lawa semua.
1: Taman ni leh. Kau bisa kau kata si mama tabung alun alun namu dia tabung ati tolos magilusi kau majesi nunika kau tu tolosi. Taman napi balik kau tahu si mama mana makan uji si mama view.
2: Tapi cuma ni saya mak si bulat paham tapi kau kasih tolos mama tak bercium lu tapi ni makolai angin jauh kau masih lu kesulit 1999 kau tidur gak kesulit lu. Umi aku tapi hingga jalan semangat. Kan jalan semangat itu, saya mana jalan semangat juga loh. Tambah kota kuluwe, makwalo ilagi loh tambah ilu mengit takoyak semaluwe. Kebanyakan jalan semangat rasa mana tapi hingga tahu kita. Kini orang pingat orang tapi hingga tahu semalat tu, tapi semasa dulu jalan.

0: awlaw siyuting ang nilak sa majabog asuid laling ingat kasigin na ulutin lo. Tay ko lo ti kanoy kalangit to kematuin na lagil luti ko tao nunga usili uti kanyang tulaarat tamin na kalawabog pinyangan ng ikunno. Tay ko kematuin na lilak sa mamigati ko dahil ma awlaw tigo ti kaya ko tao sa mabugutay ko awlaw tigo pigun niyang mating. Taban ni talak betin ni. Taban ngumi akat ka lak si magar wakte ko sibul ka lak si magar kung dana ro nang ito take ko aro sibul ka kaya bu katigun ni akso tigo lak si magar tigo tusak saw ka inda lak si magar ko lawat ina kabalungin. Ay bak si saw tigid lagi lak si mang inni ganno kisiani unno salak tigid ay bak si lak si magar no utunik pingasunik. Taiko iman ay tatlo gilu kasi ani bilu tigo. Tay may lap sa mga tigo taiko ay biping asun. Taiko ako na kulo. Kamagilap sa mga tigo bang ay la pilak to asup tulap sa mga matay chumona at pagana yung mayak tigo ko tapban si ko kung may chuno. Taiko ako na kulo bilig kalu tigo taxi. Taksi gilang ang sitilog kasi ang taksi galat tilog gilang ang kasi gali lak sa mayo kuta maungang ang kamot ano ko tak pali alak turlo ingat talaga lak sa nuta maunga tak gumaya to ako lulunok tapangan lo ano ko tak pali alak tuta may lak sa mayo ingat ka kuta alo ang imay tunok alo at ibu piyong hindi pali alo si lak sa mayo tunog batay makayo lila kailang alagamit Nukai nak jom itu nasi jui, iman nukai nak kerlagat itu ni, tapi melak cuma jutai kuasan apa jual tu, digiakkan ni guna langga guna itu.
1: Nah, hai tak ku, isu ni datang itu koran, tanggung kalau waktu itu tu saya tak taksi dan asyik begini kau, nikah si mayok tu sakar tu saya akan nunggu datang itu kalau anga, tapi mak hulu macam unno itu saya si 18. Maiti manali sinya sapalia kola di baki te unika saka ko siloni ama kuninga ubotin ka ikaw ti kuchi te ma kuwe suka ya mai pu sinya sa iluli uta ka tapa mimat nutani unika ta ka sa ngapat biyar ro ya to unwa ngai si cham na re busi tapa busi
2: Ya ingita mana ikat tu tak nak bayar.

Tung a chuk chi sin na chao tu sa sa lo me yok na na chu dai pa cha unika lo tok ui wa un nu pu sa cha ne ma ke bat lang me yok.

0: لا قاكلوني أنا قاكس ما لغلاكلوني أنا لغ بلغمي أكسالو أنا لغلوني ما كتون نايد لي لوني لوني أنا لغمي كمو تقني أغسوك لغلوني إنمني أما قاوي ما نقتوي جلغلوني تقني لغم أنا لغتم مغالو لغم أنا لغمي كمو لغم ما كتون نايد لغمي قيلا يون نايد لي بلوني تانا تغلو قيلا بكلوني لغسو مغمي سوق أنا أقتو على بلوني أنا كلا أقتو على كيزا قد يقبل أقسم ما يجو أنا أقتو على تلو أنا أكون خلو أقتو أنا أقتو على ولا أقسم من من سالوك تتأقلون لو تين تكبا تاوبونا كيزا قد يقبل أقسم بسوك تنو كيزا قد يقبل أقسم ما كيزا قد يقبل أقسم تين إنيو تجبل أقسم ما كو إنيو زقلو أتاتي كلا أقتو على toko kong yung maklo ko. Then, ingi o yak pala ako sa maya ka. Uwam ni kiki makdali lang na yung ngali inusim ni tamata na. Ingi o yak pala ko. Then, natuwa lo ingi o ti ikkama pala ko. Then, ingi o yak pala ako sa maya ka. Tuksa ka eksak lo isumat lang man nga kisana tana ingi o ti ikkama na o yak pala ko. Tagvalone ublukko anelranga ma inatuvlunga tana ingio yaklugulu tramana qatio yakpalaqsimagamasilami tagvali palartuumeartorulukkami qai makitsunnarsiartukkami qillalerluni ila sakkalerluni qillalerluni aanniaqalukkalerluni iqqaamangillugu sunamu neqalaqsimannermanga tagvali قلانك كم أنا أغنق بالليالخلوني بالأغسلي دواغمي أول لاغم الأغسلوني تاونوها أقسق أغنقي لوالخلو تلقاي أما قمة نقسق أغنقي لوالغمتا أوغلو نقسق التاق أغنقي لأغسما غبتا أوماتي مكلو بوغن نقلو نغتي تاوغتا لأغسما غما بيتالي نتتو غما Ilakkani taakkananga oommati tokong naktu tuatsiangu gammatakwa pittaili ngittu tuogama. Pittaili kujausu ittu tuovala uksima gama. Taakkananga nagati taukattala uksima junga ilakka nagat nagatlataami nagatit lukit. Nagatlataak tuktui tisugi kattala uksima jakaluakka. Oommati ngaumi uvanga nagati taupaklunga. Uvanga lukisana kimmeiltu takwa nagajung naktu tuomata oommatimi. Takko asikka nga yung nangisluti. Tama. Nila pitay lupluti na katay lupluti. Aula kapta taon nga kakiyak mo. Tang makluta. Nako kita ko logo lang maiklulo akluta tay kane lakluta. Tagba. Umatituin ng may nakivaklo nga ila. Akayo si makla lilaw si mayakatuk tuwi umatingin. Sipingil lo kano itong mga ta. Aula jitjaluk lagi ila nakakalawak sa mga maumati may nakakatiyang ilalang ni kong inukay tagbali at atagilawak taka kanwit yung na ila anak tulog sulitay ka ni ananag sapak tuwalo katalawak sa mga matukuyak yaksani o kakatalawak sa mga ila o kalawak sa mga maklo ni ikamob lago at awsak lo ni uwi nga go tukukpat ingmini Ubago kan ayong itutik sa sayong na dyangin mati ko ang una sugong nang itlo nilo ing minito ko sa may ako mablo ni isa makatang nakaklo ni okang mat kapya na lawak sa matlakputan tayo man nailing maaksalo kapya sa lawak sa mayunga kapya na tumakalo yak na ila nalunak tuya lang ito tayo man napigaya ka lawak pata ubago li tokot si tuin na kapta tayo mag sa tuyok sa una yalaw no takakulo kapta tayo man na yalaw nakpalo kaya na nagilaw taka kano na yang ng mga kao yung mga ilo kano itong nakpalarang malitag ba tao nung aula akluta kakiang may lakalo akluta tayo kani tayo makilang ming maatatagilaw taka tayo man na piti tao dilaw sa mabugot uyakang niklo aula jaktitit tayo litsak lo talaw ni Ammalun nuna ni Birksit tayo litsiakluta. Ammalun ni Mekko kulong mituktu, Mekko nga ni Birksit tayo lakuyaukluta. pisuka taguluyaqlunlu uyaqani aulajaktittailini ayorna tummaqiqulujaqattalauqsimajo taimanna piqujau tillut taanna tagpa qaujimagakku malikkakkulu taimanna piqujauneqa maliklugu taimannaugama ileqqusik satuanujaqilauqsimajaqali taimanna ileqqusiqa lauqsimagapta piqorsartillut taanna ileqqusiujo qaujimajatuaqilauqsimajaqa asaana qaujimangillu takvanuvuksinu aullaaleqsu taqanuitsungnaarma ataatagilauqtaqa taununga aullaaqapta taikungarlutalu itlulaleqlunilu ataatagilauqtaqa атаусерлунга аулажигама иглулианиккалуартиллугу иккиертуалуулерама иккиерлунга қиалаоқсимагама амма иннеролерама анаанакилоортама апутими оқуммиаққаарлуни қанермину инертиллунанга тайманнаалаоқсимаюнга атаусерлунгаттаа аулажиюнга тайма тайманнаалаоқсимаблута таппасинаалаақатталермата наттеқатталермата каангилерлута амма упингаангорпаллаалераангат акку авуникулунни иланатси авунертаалераангата қиммивут инминни ауллартарлути ауллартауярлути таанунга атаасситаанна қиммивут иққаамаге қатталаорсималера такба авунерми пиннераангами такбанганиаққукулуани пигиарлугу таманна сина қисикулуа сорангитсиарлуниу илуа таққамна улиллуниу нериуярлуниу таманна амииннаулераангамиу нерианиннераангамиут таманна тимилуктаанга нерианиннераангагу амииннаул ила қисииннаулераангагу ангеққаутеқатталаорсимармат таанна қисинга такпа нериннгитатуақиллуниу ангеққаутиллуниу уваптинна аксарпалаорсималинга қиммиву атаусе иққаамалаорсималақатай тайманнаугаулякаттарлуни амма пиллангисал торулунгме кайорми териканиарми тикитаулаорсимагапта аулажингмигама таана такпа кайо тоқуммачу пиллангисарма тоқутаунгма изингиго анатиллуги кутсиартиллугу усярасуктиоққаанганоққу илияулаорсимажу тайманнагу пияусуунгма таалалаорсимажу ангажоққаакка ijiingi anitillugi kutsiartillugu qimaktaulluni taiman takva qimmivu maqru ila sarleari pillangi salernerluti kiijaugalalaorsimajunga niaqukku iqqaumagijunga ataaseerlunga kiijauqlaklunga kisaani taikkua pillangi salernerluti qauji jaublutiklu taimannauqqaarluti aullarnerami unnuakku utinngitainnalaorsimaju такуксаунгитаиннерлутиллунани тайманнаалаорсимаққариллути упингаангукканнилерма натти қаксимажуалуулеқатталаорсимаммататаувани амисуммариалу такпа қаксимақаттарлути атаатагилаортақа қаксимажерсиораанга илаужуммаммариалуулаорсимагама такпа илаужумажуалуугаанга масангуттаужунналлигаангамақай атаатагилаортама наклигижаалугингмаанга илауқаттарлунга пеқатитуариллугу такпа илаугаангама натсилиараанга таува қиммитааккуанау ауллариатсиангитсиарлути қоккериақалуарпаллуунни ауллариатсиангиттут такпа атсиилагума кисиани пангалисиалуклути такпа таиккунга тайманна қимми илисиматсиақатталаорсиммута илаа пеқаннаксатуареқаттарттигули нутақаттигу пеқаннареқатталаорсимагаттигу қиммиит қатеқатигиуярлугиллу имана инеоқатигижаптитаттаа пеқатталаорсимагаптигу илисиматсиақатталаорсимаммата писиаримиа рунгнангиллутиклу қанунгасараангата кисаане қанунгаса каалуулаорсимаммижиугалу тайманнаоғауяқаттарлуну атаатагилаортақалу аулажигама амма қаксимажуни амисукаллаалунни амиллутисимажуунеқартаужини орниксилермингмат аққаан қалуартиллуги таикка таиккунга уллакками таиккани пилеқирулуйалертиллугу нулоқарма таиккунгаулаорсимагама қимми атиилатуармигакки пангалиаалулерлути таиккунга taikunga tikinnapta sunauppa akkaqasuklut tattoqittuni marruunnit soqqongittigu putunnerluniki taakkua tigumiarluniki pilaqsaangi natsilaorsimaju ikkeqanngittuni taimanna marqo taimannaulauqqaarluni amma taupunga nuvuklinilluta akkingaanganut masivangmut tuktuseoriarpalaorsimarmigappa taunanaileqaangapta taupunga tuktuliarluta tamakkerluta ila sooqai tallimainnerulugapta tamakkerluta taupunga tuktuseoriarapta taupani tupeqsimapluta tuktumammata noqqarmi nangmalaorsimagama noqqa iluitsiuplugu nangmakkakku oqqinngittualuiyaarilaorsimalera qapsiniklunnikka ukioqarluma anigilaortaqa aikleqatigigakku nangmakluno angeqqaulleqamnu taakkua nangmaklugi sitoqqajaagalakku aputeqarlunilu nangmaklunga taunnunga paallakkama akkunialu makinnasulaorsimagama makinni ayuuttaarluma taannalu nangmaktaqa oqinngittualuiyaarluni sunuupaqa oqittaqulugalaarnerluni taanna eqqaumagiplugu nangmalaorsimanerijaqa takva ataatagilaortaqa aannaaqattartualuulerma ausalauqqaaqipluni ila taupani tikeqaartugmiilluta nertuteqattiangittorsiu ratta atausiiluarluta ila kaakkapta aulajigama nertuteqattiangittualuungma aqikkikulungmi neritittau gama mikkigarmi qausilaorsimaplunga ammattau paa uimataassuma ataatanga toqunnerluni qaujingillunga ataatagilaortamali qaujipluniu soqi angakkuungma inuujungnaeqqoornerarluniu oqalaorsimapluni taimannaulauqqaartillugu takva aujak pissulukkama inutuuplungaila tamaani pissuluklunga taunnunga ilo tamaani qanigisaaquluanikkaluarlunga tuppipta tamaaniitillunga tulugarmi miktoqorma taupunga ornilerakku taimana qangattaartukpakluni taupunga qimaavalliaqaujarluni uvanga maligkataujalerakku taupunga qimaavalli tuppivu talinnerlugulu ornilermigakku taana qaisijualuungma tullugaqulu tikinniatuinnalerma takpunga qimasijualuugama tuppiptinnu tuppivu ujakkakku kisiani maligungnaitainnalaorsimangman taanna isumagiqattartaqa utaqqimialaorsimagukku qanuinnialaorsimangmangaungma tullugaqulu qaijum takpunga malialukluni uvamni amma ukiaksaleqpallialeraangat taksiaqpalaorsimangmijugut aulajiluammaqailungittunga taksiaqpalaorsimatilluta aulajigaluartunga taqaleraangama ataatagilaortama nangmaktanga taqaanganu pallorlunga nangmaktauqataoqattalaorsimagama amma ataatagilaortaqalu anigilaortaqalu siniktaqiarluti takpaunga tuktunnasugiaqpalaorsimangmata akkunerulu siniktaumaqattarlutiuyaalaorsimangmata takpaunga siniktaqiarnaarluti parnalermangmata ataatagilaortaqa ungagiplugu ila paailiraangapta takpa nakligiluaqqattalaorsimanneqqumaanga ataatagilaortama amma iqligariluaqattaqqoornerlunanga aullaqsimaliraangat anaanagilaortamalu angajumalu katutteqlalerlunanga saalagigalaleqattalaorsimangmanga nakligisila ataatagilaortumnu nakligijaujualuunereqlunangalu oqavitsorlunanga taimannaaliuqattalaorsimangmanga anullaqujuksimaqattalaurumaqai taimannaaliuqtaugiaksa alianaagingillugu ilaujumajualuulermigama ataatagilaortaqa qimaktaujumangillunga taikunga asuilaa ilaulerlunga anaanagilaortaqa ningaumaalukkaluarluni ataatagilaortaqa qaujingitillugu kisiani qaujititlugu ningaumajuujangittiarluni ningaumajualu qaujimanatsiaqaluarluni ilaujumajualuumigama sangutijualuummigama takpaunga siniktaqiarsimapluta tuktuseoqaujarluta pisuqajakluta peqattalaorsimagapta takva pisuqajak pisuujartilluta takaluk tu aluga ngam ata tegilau tu matuming atu jalga kikingan ani takayarong na itak langa pisuin na katao katalaok sumagama tay man na ilo ka ulak patlunga ata tegilau tu ka nuka ka inulaw ka atin na ko aksualo nagligilau sumang manga isumata ka kataklo na nga ikliga ka aluk patlo na nga tay man na ito katalaok sumagama ata saklunga anigilawak taga ila unnerlong kalaw na makay utsuring ityalawak sa mga ma unnerlong katang mga ma anigilawak sa mga ma ukawting mga ila ka nakatakto along mata unnerlong katang ilaw ka ilang mga o ila ka sa katakto binayong ma utsuring ityang mila sa akak ko kawajilak lunga ila ka sa katang ng ma tayo mga unnerlong ka nilawak sa mga ilang nerlonga tayo man nalawak sa mga nga tagbaan na katakto lang mata at tagilawak taka. Nauyan na ako madilawak sa mong ma. Inututil lang ta inuyong na reksamin ni pila kami. Nauyan ang nga ulilawak sa mayugun. Tawang nga ba't liya ka uyak luta. Ako na ko luyak to tawang nga ba't liya lawak sa mayugun. Upang nga ako tawang nga ulilawak ka kaluwak luta. Kasi ane tawang nga uka nang isluta. Aulwa lang mat. Tamane. Sukut sang mekaran na tau bane au yang ngong ma tau bunga wadla kau yak tu lugu kimin nunak kau kerja kat tak lute tau bunga au lari lak sama juga au lak padla kau jalan lak sama juga nau jahan au ya lak tu lugu tau bunga lak kalau aku tak kisane tay kunga nunak lidat tano aku malak sama ngemeng ma ada tega tau bane akian siput jak tu ne tau bane lidak sama juga kaa kulo lakla talo nukta takangito alo yaklo nilo kaa katta kulo lakla ta tawane kao yaklo ta ukiak saango lang mat ang ayugalo at atagilaw takalo tako piso kaya kulo kalo aklo ti tukto siyong nangislo ti tagbali tukto may tamaw na atasong may tublak to kang mat ama tubzaklo nito takpaw nga maligasula kalo akablo nito kanuka iglo ago itigang ata at siging itangan at tumikakattari lawak sa manaklo ni tayo na ang uyong nangislo ni tiglo tayo man na nakalawak sa malyang at atama kano so natutukyak na iglo ni tumikakattari lawak ni ko iglo at tukto latang ugalawak lo ni tayo man na ukatang naklo ni ama igyak lo lialok lo ti tamang may utok lo ti nakakayangit lo talo ama Tasialo nakaktaw ko ito nga tayo kung ang ayugalo matitaw sa kaya lawak sa mayugo. Nakayong nangitak lo tatagpa nakakarong nakakapta. Matitaw sa kaya lo no. Pisok lo na matitaw sa kaya lo no. Utsakam no. Punang nakapanang nakapta. Punang ni kulong may mikita kulong may tamuati tayo galawak lo no. Tayo maaso asayan. Iglupit akang ito ni. Kaadlata lakapta lo. Aula jilitain na lang ila. Ikaw malitain na lang. 14 ni ukiyaw kaktil lang. Kaak doa lulak luta. Nagayang itak luta. Punang ni kulong mitamuatuin na luta. Sinik luta unnuk ko. Ukiyak saakla ko lulak luna. Tagbali. Kautil lugu ublakot. Ano kakik. Laklunilo. Natsong maatatag ilawak taka. Dahil na. Aulok ta nga mamakto alo yalawak sa mayo nagigap ta tayo sa mga. Nagigap ti ko kimibulo nagiblo ti akso lilawak sa mayo kakaluak sa tasuli akso ti umirok lun. Tagpa atatang ilawak ta ka ublak ko piso kayang naklo na inutublo ni tagpa nga pisong na kami. Nukabi nang mituktun naklo na. Tuktun ma aliana ilawak sa matlak po akso alo. Tagpa li tuktok akpadli alok lun ilo. Kagung na ako sa talo tao mo ni kiyakat takatak sa ta. Dahil man na ulit ako sa mayugun. Ang ayo galo, kimuksang naksing makimuksakat taklunog. Kiyakat takat taklunog lo, pilil ako sa mayugun. Kagung na ako sa talo. Ukiungog ka nang ma. Tamaw nga, awla lila ako sa mayugun, nauyan. Nauyan ako kapta. Tupak sa mapluta, ukiulog ta. Ike ngayog sa ulo ako sa mayugun niya galo. Utsak langin na ko ikeng luang mga. Nauyano sa akap da. Aksualo, ubam na aksakong nalawak sa mayok. Magkuktungin na kipagiyaw. Ila nakakagiyaw ko lo, yaklo nga, kipagiyaw ko lo, yaklo nga lo. tai manai tu de lauk semayunga takko tungage tungage jatuage qattarluge uluutakkun pitjaqta tuatjaangu qattarluti ubap ubamni feqannaqasaqattarluti amma simona taubunga nama puvaklukveng mangausimalauqqaarluni utermat tainna peqannaqertuarlugu avitsungnaalikautikiplugulu taakkuatuatta inuttauge qattalaorsimalakka uluutakkullu amma simona taakkuatuatta ubamni qippasungit tutuatsaanguyaage qattalaorsimalakka qippagiyaungikkaluarlungalukkia qaujimangiluamma innungniillunga peqolaorsimanginnama kisaane ila 13 ukkioqarlunga taubungaqaluarluta kisaa 14 ukkioqalerlunga naujaanuulaorsimakapta inuoqateqaurnerlukkia ajuluamma qanukkia taakku asingit ubamni qippasuktuinnaaluujaaqattalaorsimammata ijoqosoquluujarlutiklu qanutuinna qungakkaaluunereqtaublungalu taimannaquluuja pijauqattarlunga ubamnu aksoqornartummaqialuulaorsimalu taikkani naujaanailisaarluta qanuittuujangitsaaqaluarlunga taimanna pijauqattarlunga akkunimmaqaalu taanna ubamni piungilaa ngunasugiqattalaorsimakama ajjiungittuttuarmiklu inuusaqaqasugiplunga amma ajjiungilaatuunasugiplunga ammalu piungilaangunasugiplunga piqannaqijaujungnangittualuukama isumapalaorsimajunga akkunimmaqialu taimangaluktaa taikkangat akkunialu taimanna nerlunga qaujilisaalaorsimajunga qangatsiaqulukkiaqanna sunaupat ajjiungilaangungittungaukalua inu sunaupa taimanna tutuktiartau inuunneqaluarlunga taimannau laorsimaplunga takpa ukkiuluktaa taikkani tuppequlungmeaqqaarluta upengaangoqqoortillugulupakiaqannaqangangoq tillugukkia taikku uvingajoqului taimannaittuna iglutaartitaulilaorsimakapta uqquuqaaluujaa qattalaorsimaju taikkaniillu iksiqartuani salummarsaeqqatau qattaqu lermingmaanga ataatarivua salummarsaeqqatau qattaqasukkaluarlunga amma akkeqaqijaauquluujaiinnerlungalu ajornartummaqialu qattalaorsimangma uvamnu ilaa illeqasuinnaalu qatta illeqasuksaqaimmaqialuklungalu aksualu taimanna akkeqartortaauquluujaqattarlungalu pigaangama aksoqornartummaqialuujaaqpalaorsimaju uvamnut sunauppa nutaqauluamoqai taimanna pilaorsimannerama takpali taikkani peqummaqilulaorsimavunga ataatakilaortaqa angakkuugaluarluni suli taimanna taipsumanittu lipiqattanngililaorsimaju inungniileqapta kisiani qaujimatsialaorsimajunga iliqqosaqalaorsimajunga angakkuuma imanna iliqqosaqaqattarma imannaittuugiaqqaqapta suorlu ajoqertortauqattalaorsimakapta arnaujuttigu taimanna angutsiikku annoqaanginna qalasittailiqattaqiaqqarlutalu ammalugu aploqsittailiqattaqiaqqarluta илисеэртауллагумаақаптагу амма кана аанниалерулуйерлута пеқаттатуиннеқиаққарптаа лажауқатталаорсимажугут атаатагилеортамали аннеқаангинник тайманнаппи пивалаорсимажугутта аттиситтаилиплуталу қаласиттаилитсиарлуталуунни пититауқатталаорсимажугут таанна илеққусууллуавига сугилеорсимажақали тайманна луави илеққусеққариаққақасугиплуги такпалуунни qaujimangitsuujaqaangata taimanna iliqqusigalangni ukpeqiqattalaorsimangitakka inuluktaa taimannaittuunasugiplugit sunauppa ilangi qaujimangilluaviktattau angakkuujuni takkuqattarnikkuungitsuit taimannau qattalaorsimapluta takpali ataatagilaortaqa taimanna suli angakkumiku piliqiinnaqattalaorsimangma nutaqaqa liqaluaqtillungalu marruungni пингасунгулертуллуунни нутагаккалуунни аанниарпа татаква тайманна питтаилитситте қолуйярлуни уваптинни пеқатталаорсиммагмат тагвали каансоқарнеқартаулерма инуйунгнеэрумаалерма сапертуммақиалуоқатталилаорсимагама қанерли атаатага тоқуппеқанерли нутагакка инуоқаанингниарпат аанниалерпата сапернақ амма увагуллуунни aksummaqialu sapeqattalaorsimajunga taanna iliqqosituangunasugiplugu sapeqtummaqialuoqattaqlunga kano alok laki atag ba ino jumalok pita isa mam makakatak lang alo ni kisa niblakong nangit lang alo kang usap ka maniblak yaksa tagbali kao jila kama sunaw ba gultio sana lang nang matig inulayakan na klunitigun ama miyana kayod lang nang matigun kao jila kama akso alo kubayaso lila uksima yunga ako na alo kao jima la uksima ngito nga gultio miyana kayod lang matigun kisane tay man na unika katatunga ibsong na ito alung ito nga tamma katatunga to so kay matimeo gama inaw gama kisane kawali matlatalak tunga gulti o may ano ka yung nang nang magi inakotin so kay sanalaw kami sunaw pa amataw kinagpigijaw ko ni may ano ka yung nang nang magi kawali dilaw kasi magama taan na kubiya ginakpa kasi maya ka inawasim ni kawali dilaw kasi man na kaya ka ila ang ako yung limiksa ko na inulaw ko si magapta. Tayko na to at inulaw ko si magapta. Siguro. At atagilaw ko tama. O kauti si malaw ko si mga ming mati ko. Nao ya aseano ak tayo lakoblo niti ko. Ilagay ti ko. Abit tayo lakoblo niti ko. Ilagay ti ko. Abit ko pta ko. Nalak po nao ya aseano ilang nakpan. Toko yung kaklo talo na kanutin na piyama na kaya katalaw ko si mga. Yung makakakugok ka na ayaw kong nangnaksaw yung makatuksaw galak to nga. Tayo man na ito na nga nung kubesok po nga. Guti ayaw ka kang ito nang mawag din sa nalawak sa mga. Ko yan na.
1: Nakba ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay aya chidi to nataya oi bardo arle manaya aya aya aya aya chidi to nata

0: cuchuamos sana ya guayactu asingiu la teco cuchuamiu cuchuami tulumana pobuntumi tulumana im asingin ni nutaciani in nunavi molingaroni atuni causing in absurdity
1: Sarah Larry Looney kayo sira on nagutiwanik takwa makwan ya bitsaw guayactu nutaciang ulutik complementary services complementing each other tasiwak jamiulo ngavamiulo temele ngayumi aknesima raswako sali specialized services adote khayangi pata tamani ke ta temino na mi taw no hallo na no aw la katta ga hangin na gayak tu inuin
0: isma kain na ma teko kinale ma kunole la tenda o to kistel tenda so specialized how to do no lak tu teko nuta nui lak tu da isma kawma kutuami tu kutuami ono adokta hatta langat lugu pobeng tumi ono pobeng tumi adokta hat lugu teko al nutago langayu te complementary la 20 lugu tukis kuotam
2: tukis tisa lang lagi
1: nakumi Sarah
2: yeah te na ataw siya lo aneving asya no na lino tagali kaya kutwa ato ino vige nginagak taulaw mata tagali kaya no nalili yung tato ino ay ang ilay sumatsutak tukita ako tigilaw sa marwahang at ako pingasokulak doon takwa aneve hake kaming aneve nga mikiyo to ino mong maning ang iligay ako lang itabang ming takwa tabang ming pinso so many cars iluting CT scan haluting aneve maki Gulak luti ang inyak sa ulang luti. Ututigil ako hipingway ay umani. Awani harita ima. Hanautoy na takwa hatsan milo ang ungaba milo. Toksita hatakon na luti. Tay may ang army complimentary. Isumagaya halaw ako. Tay may tunika masugat na hatsan milo mani. Inulitsib mi utsuta. Tay may tusay na warak siluni. Kise ni ang inaksaulo ni halunanok tang inaksao hurimo temay lang aramitut sa kutliyo kasok si mabukot ni kawakkailok si mabukot katimari ni taitsuman ni hakaway pingasukok to it kise ni ikaw matsigitsi kawamakot ako na alo ang ikasawaso mata taman na akaw ni tiyan ipak na si makututininoy ta ang imalaw ni suli Awan ni alawin nama ang itawlo ko alam ito ota wak sa iyo ota sa laota surprise bak kawa magko pinso tang isok kay tutsaraw mata kinara hangin mo lo pinakani tagat sa utig ito may pitak nira ang ito nalunang ito ang ito sa utig lang nito kawari manahatato kiseni anevik ang iligay ka lino taktalo tig lasa marahot.
0: So, ang iligay ka tautoy na lakto, piyo naksanik, piyo kutitatoy na lakto, dila?
1: Nutanik, ang inaksanik.
2: Larry, ilagay mo. Repeat tahat ako ma, nutanik, ang
1: inaksanik. Yeah, Larry?
3: Yeah, then, Jennifer, haka ka yung tanga, ang nevelo tato ni kutuwa ang puwit ni tingin, nutang ulang ayakto, teko, manatok tovo. Asia natu tita gayaktu. Tarini kalak patita kwan nevi makko kutuami pigutsi yoyui atu inna winningi puvet ni tum atu inna tita utilugi ta kutuami o unga vami ullu puvet ni tulea hatta gayaktilugi pigutsi yoyui aktu lutit avang atasio yaktuami o kutua lea gunna lutilugi ma ika yoktigi luti specialties guna akte malilugi
0: Temelia, Rayakto. At Chigini,
3: CT scan taro makho kutu ang puwet na tumulo tan na limigok to kao siyo ta koan na ibibo maana na pa yu atuklui
1: Kingulipaw siyo Shirley tukumo ako tivo takiyongin na matasuli

0: tu kes kita ogel la ma utsi ta kuat in na siang ne le mang mani u bangalo kawi ma utsi sara lo lari lo u bangalo shirley
1: ila tu kes mari ku lo tel si pigu tisu ma tu la ta bi atchigingi tu ni ammalo ini ulitsi bi utto tigilo teko akhiru le gi tikingi lo mata utto tigitu en takka kisi ne pouvir ne tu mi pouvir ni tuli aso ku mi yukisi ani unali tamani pilatui hayangi tu tilugi si khuli ya hatta tu tei tsumani ge gara tamani yo khayangi na mita bu pouvir ni tu mo te me lokto hatta lok si mamma ta ta ko dari kendra lok tu ti mani nu tangul ga lok ta ta ko ani avi ta ko specialty pilugu pituni kamagi yo teoreli pouvir ni tumi tuilo kucho mi tuilo ta ko sei no lo mi tiki si ani kucho mi email oktuni tilugu pouvir ni tumi email oktuni tilugu takka kucho mi ta bu pouvir ni tumo enga re haya haya tilugi te email gala re kin ra do tilu si da re la tu en to ta ko pi kuti atok tori so ani avini ilimangin na lakti lugi ilariak si maluti ang iligiak si maluti tako an niya vi upin na gani inurit si wale tuin na gata nili ko makaw mitso nga kigutiligi ni mitsano referral hagi hasu mong gata kisi anitana pikalaw tuin na ngimiyo kigutiligi si kigutiligi at tuin na kayang ngamit lugu inili o kayang ito kusuta dan aku ni ruti runa tu alu mima NIHP ko datu minga how you mako tu kisi ni how to get it when taka it's not easy to see a dentist to get a referral when we want to have services down south dem
0: nakomik Pascal ni lisong asibi.
2: Yes, Shirley, we are aware of that, and we are working with the dentists in both health centers in order to make sure that
0: Karin Amaludayan, nakumi Maria Lukulu Sutsiaritsi.

Han dyrte god dalok, jeg er klogt, du sagde dig med ud. Der kan I dukke dig med havpad, kan jeg tyne kun på lager, der under sig lager med at tage lager, holding og en pige af lager med, men kan hun måtte ikke lov, kan hun pina så så mange af dig, det kunne jeg kun have sagt på sig. Kan vi tog lov til lov, om man kunne mig lukke til lov, pita har lager med mig, ni pille jo kommer til at til lov. Når kommer ind, min pige har til lager på sig, der er anlæg, Dukai mi pinasak si malang mi mat 40 years. Oh, subak ko 40 years luto alin. Hayla, upinani. Aliyagi kami ok. Hayla, manali sila bu tamani nunay mi. Hamalo, labat wa milo. Silinit ko hao siya uti vininkuk. Tsaka api ka upad. Nubayalak niya niya aktaw yuk. Kuni halaw ni gusa 9. Sani kiluak nubu lang na niyaktaw mo yun. So kuyo lak tatwin na kaya liyong langan nik. Tatsigun na lak lulilo. Takkawmik sana nwe kalakto ko. Tuan imisong ulimik. Ano kaya nga sakilakto. Sakin na kaming ano kaya nga alak lulini. Tuan timisong ulimik. Kuni nga 9 meter lo. Umiyoyak nubu lang na niyaktaw mo yun. So kuyo lak tatwin na kaya liyong lakot. Kuni halde 11. Hinuchak nubu lang na niyaktaw mo yun. So kuyo lak tatwin na kaya liyong langan ni uluto hawlak palo. Takkawmik sana nyo ikalak tuko to ni misong unilimik ano kaya nga kasulak niya tayo kuni nga luto ako may tilogom. Puwik nito sa kanil utilo nubo lang na niya tayo mayo luto kawalak pa sa kuyo laktalak niya tayo ano ka ulit takkawmik sana ito ni misong unilimik kuni nga luto 17 may tilogom. Akulibik sa kanil utilo nubo lang na niya tayo mayo sa kuyo laktalak niya tayo luto kawalak pa ano kalak tuko takkawmik sana ito ni misong unilimik. Okuning alo 9 meter lago. Ibu yubik nubulang na niyak tao mayo sa kuyo lagtatwin na kaya ligod. Ano kaulin niya kiyo miksani 20 misong ulimik okuning alo 6 meter lago. Salwit nubulang na niyak tao mayo sa kuyo lagtatalot lilo. Wan niyo miksana niya halaktu 20 misong ulimik okuning alo 11 meter lago. Kaya suyo amin lorak na lay milo. So kuyo lak tatwin na kaya liyo palo ni mini ulti lo nit. Tatsin tuin na kaya hakmes ulti lo ko na kalak to go 4. Huwak tak no kuyo lak na niyak tao mayo. So kuyo lak talak na kak tao lang ang nik. Habang nga nilak toan no kaya 20 miso ko na kalo ni ko ni kalo 8 miti lo gom. Kaya suk no kuyo lak na niyak tao mayo. So kuyo lak tatwin na kaya hal. So kuyo lak takatilak to go lang ang nik. Habang nga nilak toan no kaya 20 miso ko na kalo ni ko ni kalo 9 miti lo gom. Pumil nituk nubo lang na niyak tao mayo sa kuyo lagtatwin na kaya liyong langan nik. Habang nga nilak tao na kaya 20 miso na halo ni ko ni ngalo 14 miti logo. Ta siyo yak nubo lang na niyak tao mayo sa kuyo lagtatalang na kak tao. Habang nga nilak tao na kaya 20 miso na halo ni 40 mo katatumik ko ni ngalo 18 miti logo. Amal tamani kuk chami. Kaupat nubo lang na niyak tao mayo sa kuyo lagtatwin na kaya hamiyo kutawak. One new mix and an we halak to go 20 misong ulimik 40 mut tikyo da hata tumik o kone bulu 20 miti logom. Kaya so chok nubo lang na niyak tau miyuk one new mix and an we halu tiko 20 misong ulimik 40 mut tikyo da hata tumik o kone galo 19 miti logom. Laba dormi nain nubo lang na niyak tau miyuk minilak talak niya nakak tau habang ngalilak tau na kaya 20 misong na halu ni kone galo 6 miti logom. Hopedale nubo lang na niyak tao mayut. One new mix sana nwe halak to go 20 misong ulimik. 40 mo tikyo da hata to may uko ni halo to go 10. Amalo tao poswa makowik. Nubo lang na niyak tao mayut. One new mix sana nwe halak to go 20 misong ulimik. 40 mo hata to may uko ni halo 12 mitilo. Takwar kasel neri ko hawa sakta wini tamano na imi. Amalo tao ni nunatsabo mi. Kaupat duktawik. Ito saksawlak may mat. Amalo. Bulagay ako matawakot si huling upat. Bulagay ako nalako si makko mutikilo ko. Hanopin na sasawang mga tatutawin me. Amalo. Nipili ako magot si. Pipikatsi ako nako si ukalaw si lunin. Nipili ako ako manalo si yun na siya po si. Naalik 40 years ni. Pinasok si malamat nalaw. Sibisik ko nalaw tingani. Kaupat nalagay lalaki po si. Nakuminalakan na migat si, tusa ulimani luna sinni. Hungap pa si, aksyonay.

0: Mana pivalen ngoralige yangne atela ti saiksen utreyangne atok tamani khatigiap silawanga Roberts kabito. What's out tao?
1: Oh look at CBC ukot atomi pivalen. Uwang house anotum. Bapen lan tako isumalum naktumingin na tiluga hao jama jama kait isumalum takatui na katikatui na kaya hamningin ni Ontario may katui di ang ilaw mataf $153 million ni kinaw jam ni atukun naktuit takwalo sa puti jau kaya kanilu ta akilit sa habigi jangin nun manaw juk takwa kigyari balay agaswakti kinaw jali kinikibat tamining Ana Stanley ilinia majongan ing atu Guelph nunang wala gajit apat ila gajit kunilo isumalaw takatu tamakwa nunalit atu kumangin tangin ni atu taw na katu na kaya hamata
2: Do they face pressure to
1: Taman na apat ila gajit atu taw laki niya ka akituluak na kataw lo ni ujakan niya binun ukarlo ti ujakan niya behatuit ki ikanay janik Matuwi nga titsinga kasuatun, taman na isumalun na tuwin na kaya ila isumalun na to at tuktaw na katuwin na kaya hamningin nun. Bafan lahan o kaksimam medyo itako ako katakay na tuwi kajok tigibat tamini malutaw o niliw takakayakan na kumalawang ituwi ikatuwi biyo sila tago kao si ulog tuning namin na katuwi dito nakatikadyangin na katuwi kanay dakti lo katuwi katigay nga isumalong ito o katuwi ang katigay na kasi masangit go sa puto siya mata maligak jokan noon na pimita ko pupaluto ka sa mata eight ngulat tuwi noon na late ata ko man na ujok pupalog biyo juit 60 juit abanya kaguro nalunay tao dun ako libim mi alad abati hanigijani to pupalog ulit si majuit jun pigyala kata maning tayo malo isumalo na tilugo ane katali majulog jit ikajo kaya titaw ju amisu na kawdi sa kaya tuktuting kasi ni ane katali majulog jit halo na ane nga tutsulo Jennifer Mozan akaw ngilio ko takakatakto inutito ko nang imata amalo pito kaw tinutsulo jo ko jaw ngitun
3: Finding patients to offer.
1: Tako aner bil ilap kamagjaw gay hatuin kausi sakta ulutu pisa kay tujuin tayma suli jok sangin ni kungin nung musan o kaya kanila mo tako ilang ikang usukat ang mata puwalut gay gaming tayma luta man nakaw ngulay ko tayo gay kanahat ang mo kausi sakta gay linu kamagjaw gay linu Quebec kisya ni pimariunir ni Rattaulut ang maluwa kisya ni kinaw siya ni sakhigya kanila ang mga ta ikajutaw niya ito ni nalaw na sila ang ito si Bulak tiga siya nga nung nakakasi madyo you can may ukalaw ito you can go tako malit siya kailit inuit tapiri ka na tamik kunig kamamatuhak kuno o kakatikalagay guting masaya Atlanta ni tana ukalaw to yuka ang gaba makuning ato nun nakakaksi madwi si bulak tingin amalo gaba matukakunot katimatilugi pinaswa ko si ulaw to me ukato ni inuit tapere ka na tamik ko tako sunan ni si bulay tiyako si mga ta nalunan si si matsiya patun
4: Natan Obed and ITK
1: tana isi magajangan Natan Obed amalo ITK kut tako katu di hat-hat siya katamata gaba matukakunin Nalunay si Matsiyar ni Kungin nun. Solo 35 ngupata. Tako si Bulliw Jow Kujaw dut. Tako pingasuit. Si Bulliw Jow Kujaw na pa. Ipigijaw si Batut. Ang malukinaw siya kakti taulut. Ang taulut ilo. Tay mataw. Akit siya si Matsiyar. Kakti ugalod. Tay may larengit. Nireuto. Atlanta niyo kakaya kanila. Umayuyukanga pa makugo. Iligyali. Nunabutung abiko. Nik tako yukan misibulati adawa mila umata tako yukan sunanik sunatake ang mga ilagajaw lutik ane akatay limajulaganak ikaw makuti ilaganak lo kang sinamayo katilila umadyo ilinia titilo ilinia belum mipijakit tuin naliw naksiyok tau lutik 22 ngujun Tako ilangat ilagi kubeh sulah itu kuzalilu tilu Darren ikakik tanah ilinga Darren Junior bisa kira kalau semua jawab kani kisah ini ane ak beli kira kasih kalau nama isu malu nak tu milik tu nilu ukara kani lau tu tanah amalu ilagi tapi mak kubeh tulah itu nanuk bisa kira mat.
5: Yau ya tu gu nani luk tamak ong nik tau tagap ta kau imam mata nau ku lau mengap ta nau ko kemam mengap ta ku yaler ya kemaju gu mat na.
1: Sikit aku juga kata na panik kejangan cuy sape jaga lau maju ikau mana kalau tu ego.
6: Isu man nak tak tu ilagi lau tau teman na ilin neganik tu kak tilu gu isu man nak kau yu tak wane kun nak lau mata. Saya ni pernik tu kulung makwe anak.
1: Daku ingat kahat gila maju pijak ituin kahat kerja kuno pali si kuno lu si bulak tau lu ting.
0: Kaya nama Kaisa tu saya eksat udah tu teman kah senang met tema sila lekak kalung aila ilagi lauk tu bermuara anak ta dekini. Ketung mene kanwin na siya mga sibulda pa mi kurajung mi go kunnuk. Nuwiya na aktok. Oang nalun ni go 40, unin niya tamani 5 mil lunim. Akagu makukata o maktokok, oang nalun ni 40 mil, unin niya tamani 8 mil gumak lunim. Talog dami li unnuk nuwiya na aktu go, oang nalun ni 40, unin niya tamani 5 mil lunim. Akagu nuwiya gumak tokok. Wang nego maklum ni 40 min, unik ni ngat mani 9 minggu maklum ni. Oksop tolit unuk nuye nak tu. Wang nelo ni gok 40, unik ni ngat mani 3 minggu ni. Akaku nuye gok mak tokok. Wang nego maklum ni 40 min sulip, unik ni ngat mani 8 minggu maklum tekeni. Oksop tolin. Ya kalau tu calit unuk nuye nak tu gok kanang neloni 30 unik niat mani 2 milionim. Akaku sekenal kata rumah tu gok kanang neloni 30 min unik niat mani 11 milu maklunim. Kolok tolit unuk sekenang nak tu kanang neloni gok 30 min unik niat mani 11 milunim. Unik niat 11 milu maklukoh akaku sekenal rumah tuunim kanang nero maklunim 30 min. Tegur tak kau selebihnya nasi yang awal, tapi nak kacang mungkin unuk, ama aku.